0: kúrájọ lóni sí ẹjẹ rẹrin lórí
1: o
0: wa nowe so pe ibuku ti mo ti sonu
2: the blessing that I have lost
0: olore ti mo ti sonu alaanu ti mo ti sonu lati
2: january
0: e pada wa o ma kigbe soke awon ire ti mo sonu opportunity ti mo sonu lati
2: january
0: pada wa oya oya oya
3: Praise the Lord. Praise the living Jesus. Oruko mi ni Idris lati Lugbe. Mo wa bi ni last week Saturday as in the night eni to mu mi wa bi bayi walai on lo fun lo moto ato wo ti mo fi jeun lo si le enjoy en
0: kilo de
3: wa so pe se mo ni gbagbo
0: kilo se wo
3: tori lati bi 2 to 3 months gbogbo nkun lo dede fun mi se o wa quotation tin ba ko fa awon engineer won a lo poju ina fi n gba se jade won a fa awon ti owo yen o ba to temi fun won wọ́n fi gbàṣẹ wọ́n sọ fún mi pé ah Idris iṣẹ́ quotation yẹn mọ́ bínú àti fẹ́lò mi wọ́n wò pé ah kí ni ń ṣẹlẹ̀ tí èsì èèyàn kan tí èsì èèyàn méjì mọ́ á pe ẹni tó jẹ́ brother mi tó mú wá wípé ah ní tó ń ṣẹlẹ̀ ní iṣẹ́ yìí kò yé mi mọ́ o ẹni títí ń rọwọ́ mú dídán sẹ́nu tẹ́lẹ̀ tí ò rọwọ́ mú lọ sẹ́nu mọ́ ó ní kí n wá sí bíbà pé àánú máa ṣẹlẹ̀ bí mo ṣáṣe wá bíjọ sátọ̀dẹ̀ yẹn wọ́n kọ́ fún mi 1000 mo lọ jẹ́bẹ̀ gbá mo wá lọlé wọ́n á fún mi 1000 gun moto 700 de lugbe 300 yoku bi mo se ji laro sunday bi mo se dele mo sun mo se ji bi woman ti mo tin send message si tipe ipe ah eja bere se yin olohun e ready ohun e ready bo e pe mi niyan pe ah Idris eje ka start se yen
0: Nigeria last time saturday
3: maju sunday yen bo e pe mi niyan pe kin wa mo wa debe mo ni ah madam time ti mo pe yen e mo material ti change bayi o nkan ti won o ni okay ki la ma se bayi mo ni nkan ti mo ko fun yin 400 ngba yen o ti di 600 o ni oke ko su ala bo ye send 630,000 si mi
0: la iwo to toro
3: emi ti mo toro owo ti won fun mi lowo ti mo fi lo le mo ye send 630,000 naira si mi ni yen pe kin fi 30,000 sowo moto
0: ah
3: ibi ti mo ti fe lo ra material won
0: ah
3: mo kan wa surprise
0: ah
3: mo ni ah olorun mo dupe mo tun se dele ni osanjo yen mo tun ta ororo mo tun ta so mo tun sadura si mo tun tola
0: Mo tun tola
3: mo tun sadura si ah mo ni olorun mo dupe o iyawo mi ni ah wallahi church yen e gboro file o e gboro mo lo ni
0: obirin la kin to da
3: e gboro mo lo ni ijo saturday ale ana mo wa bi bayi mo duro nta be awon security ni awon o se program lo ni pe ola ni mo ni ah mo si gboro de ibi bayi bo tun se di monday bo engineer mi to ti pe to ti gbe se fun bo tun se pe mi niyan ni asokoro mo sa nsi se yen lati join even though ni bayi won to send owo si mi pe ise timi se lero pe ko yen sa wa lowo anytime to ba ti raye ko wa se
0: ah
3: inu mi kan dun mo kan wa free even though that ijo friday mo fun ya o mi 100,000 mo ni ko lo si go sa ko lo ran je sile to je ba se ti wa nle okan balẹ wallahi ati gba yen bayi inu mi kan dun ni mo wa sadu afẹni to mu mi wa bi olorun oba ko ni je nkan re titin da ko baje ola baba wa na olorun dakun ko lo sagbara dotun e ni sise se se tolorun o ti pari olorun mo ran wa lagba olorun gbogbo awa ta wa bi na testimony ayo olohun se fe ni kokan wa
0: lola jesu oluwa wa

Happy, happy Sunday. This is the second Sunday of the month. Mo ki eyan omo Olorun to logun to logun. Mo ki yin teleso teleso. Mo ki gbogbo akobi loruko Jesu. Eni to ku to si jinde. Ni gbogbo bi ti e ba wa, mo ki omode, mo ki agba, mo ki okunrin, mo ki obirin. Pe happy second Sunday of the month. Pastor Dekunle Epaphras, woli yin ni o. Ti ijo Comfort Life Mission International. Ijo ti baba mi gbe kale ka. Si opposite Wema Bank, the Midiri Market, gba gititun ni ilu Ibadan. Gbogbo eyan omo Olorun, mo ba yin yo. Oju e tun ri Sunday elekeji. E wa mo to daju. Ikan tun ni ninu awon ojo ti a ko gbodo fi se awewa. Ninu ose ojo meta lo se pataki ju. Alakoko lojo Sunday bi eleyi. Oni ranti ojo isinmi o lati ya si mimo. Elekeji lojo Wednesday. Ojo iwubo ni ojo ti ebo mo fi ojo Friday ojo jimo loyin gbogbo eyin te tun laju si oni Sunday mo ba yin yo bi an ba ji ofodide to se ami wa ri sinmi laye in the name of Jesus Christ ati si the festival of the firstborn lati ose to koja yi ose ta nlo lo yi oni Sunday re to je climax gbogbo eyin akobi omo mo si tun wa lenu iwasu yin ninu iwe Exodus chapter 13 lati ese ikeji enikan ni woli e mo ti ja se nkankan mo nbo mo be bi side ni oni ya gbogbo awon akobi omo soto fun mi gbogbo eyi ti se akobi ninu omo Israeli gbogbo eyan akobi omo ni Nigeria ati ti eniyan ati ti eran temi ni se mami gbe akobi omo re mo gbe bo nbi pepe e je ki gbogbo akobi omo wa dupe lowo Olorun kajo gbega kajo yin kajo so fun po seun oba mi oba re onipekun ewa onipekun ogo melo ni kaka ninu to se ni 77 abi to se lojo Saturday ni osodi lana abi eti o tun dewo laaro yi e ja wa mo wa si bi pepe kan wa fese te pepe re bo se ndogbon ronu aso to wo wa si church laaro yi wa fese te pepe re gbogbo eyan omo Olorun jake jado gbogbo eyan akobi omo wa fese te pepe an ko kan so pe baba mo dupe pe mo tun ka o tun ka mi ma won alaye ni Sunday elekeji ninu odun 2026 ninu osu May a le fogo efe lomi ori won o gbe sa ka to ma mu leyo kokan engineer e ba mi gbe ohun yen soke oni lojo isimi.

0: Nice. Gbogbo eyin akobi omo e dide nle gbogbo eyin omo Olorun. Ko to di pa mo bo ni church. Je n gbadua fun akobi omo. Je n gbadua fun gbogbo iwo to ba gbo mi. Isaiah chapter 22 verse 24. Oni gbogbo ogo ile baba re a o si gbe ko Olorun. Mo wonu jegbo jegbo ase lo. Gbogbo eyin akobi omo te ba ni anfani si mi laaro yi. Ogo ile baba re mo ni ka gbe ko Olorun. Ninu idile yen o ni se fowo ro seyin eni ti ba nsa mi o na la kobi lodo mi laaro yi and akobi lo mi fe mo tun sese salaye ngba to ba do la tun mo tesi waju ninu e ilekun to ro ko le si fun o lojiji ni o si iran lowo to dun yo ya ile re gbogbo akobi omo wa ri ba ti se eyin nu ro na gbegba ko wa si akobi omo to gbo mi laaro yi o si akobi omo ti o seru aburo e o ni seru egbe gan ilekun iranlowo ti o si fun awon yoku yo si ni waju re ebi o si ni pa o oju ki ti na ti won ba tan lale oju oni ti o gbogbo eyin ten ti ami iba se facebook ba se youtube lo wa ogo re oni mama oni di apinle ibukun yin koni di apinle oruko jesu ni mo fi so tele aye o ku si ni yele idunun yo subu lu ayo fun gbogbo awon omo gbogbo eni tin ti ami tin se ami ninu ile iyanu ti aye re nilo olorun yo se fun o emura o ninu osu ta wa yi wa gbo voice ti e na lori radio mo so fun yin pe agbara lati ya won le nipa testimony oni team to nbe loju patako wa ni church so gbogbo eyin akobi omo wa le won ba wa ya won le aye yo bere si gbo testimony ti e na kakakiri agbala aye in the name of Jesus ekibe eni baba dasi mi eleda mi dasi ise mi dasi aye mi oni lojo sunday mo si so gbogbo nti awon akobi omo se mo so lana igba ti nba tun fi jade nbi loni ma tun tun so a n lo si church laaro yi emi ni mo so gbogbo akobi gbogbo eyin omo olorun te ba ni anfani lati wa si awon service anointing oil to ku mo ti so ma fun yin and eni kan se nwe ma na lagbara olorun gbogbo sunday church na ni o se service loni asilekun e oni ni sunday keji mo lo joko le ati lo so asiko tutu asiko jo e je nfi gbogbo enu so bayi wi pe lati wo ro de wo moto gbagi elebe so kale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen and gbogbo nti mo fun awon akobi omo gbogbo awon to wa nu service na ni o ni enter to se lagbara olorun a n se festival awon akobi omo ni awon won ni ose imidele ngba ti o ba fi di osu kera osu kefa si keje a wonu ipade awon obirin lo ni sansan women convention wo gbiran ya yato si yen yo tun so mo birthday yawo mi enikan ni ki lo dita n so le gbogbo eto wa lo ti wa lodu lodu ati pin gbogbo e bi o se mo lo eje mo foro le soro mo wa so nkan kan lana pe bo ba n gbo testimony ko si bi wonu o se ni so testimony engineer ka to mo lo church isin meji la ni awon omo odun meta la si ogbon odun awon la n pe ni youth for Jesus awon ni service won gbera la ago meje loni ati ni gbogbo sona church elekeji o ni gbogbo awon omo Olorun gbogbo awon big sister big brother lati 31 40 lo soke ago mesan ni service ti won bere all won yato to sira won auditorium inu service wa yato to so ko se kankan ti o di kankan lowo ipade taro yi itusile han fun gbogbo eni to ba wa nbe ni eje nse e pe baba iwole ka fi side bi ba le ri meji si meta because ko si bo se ni ba won so testimony wa serere laye eyin te wa lori facebook e share program yi ni igba merin merin
1: oruko mi ni engineer Olarewaju Omiyale Olalekan mo wa lati ri Ikorodu
2: Ikorodu.
1: So nkan t'Olorun se fun mi ni pe ni November emi pelu oga mi ye wa ni Yanapaja oni because we need to printing machine equipment so awa lo si oni Channel Anambra asha lo negotiate awon e sha yo pe awon o tin ready lati ta machine yen asha pada to ro ni lo ta ro lojo yen afa san o machine yen okay asha pada awon meji patapara siku confession awon okunrin mo wa wa mo wa b'Olorun soro pe Olorun ipe baba e mo tin je mudumudun ipe tipe lati 2021
2: Letin je modumodu.
1: Yes, baba mi. Mo ye gori oke, mo de gbadura, mo ti de lati Eko lojo yen. Gbadura mo de joko. So, bi baba se wole oku de ke wole. So, oga yen kan pe mi ni pe ah. Mo wa boss ta mo ni kilo sele, o ba gbagbo. O ba lohun ti deposit 25 million for machine yen o. Mo ni good. So, mo wa pe awon to wa lohun na pe oga lohun ti san 25 million se lo ba manager kan ba manager yen soro. So I want to manager to roll money along by big boys. We should to the position almost 47,500,000. So but our law more Paris 77 on Wednesday, more Gramulo song, Bachelor Bereshen, Asha Parishen. So Bomilore Timori, Dame Wami to Riesa.
0: I know where. Oh, what be a good one? Ri owo bi ogun owo e n ba le se ami ko de ba lojiji eni yi na ni ke se ami odun ilo do lowo baba yi lodun yi e tun owo ju be ni o di ase
1: so ejo e ma bi ni daddy igba ti mo ko pade pe ko se anybody so mi wa bi rise one day 2020 mo sun lojo yen mo sha n gbo program so mo se light dance ori cha emi e sa n so npe gbadi baba n soro mo ni woli wo lo tun soro mo sha ri pe enu baba edun gan o
0: elenu edun
1: ah mo le enu baba edun gan o se ri emi olorun wa to mi wa mo se sun mo n gbadura mo wa nu re mo se adura te n pe yen eni ka fe yin ti gan na ta se kini kan so mo kun ri iya to bi mi
0: e ri mama to mo to bi mi lati o gba mo ri o kon gba mi ni gba ya ni pa dide mo ti se nde bi rero ni bayin mo se dide mo se bere si gbadura re aro ojo keji le mo bayi ti le mo bayi won kan pe mi lati oweri
1: nibo oweri bi se kan wa mi wa ni owo lowo ti mo fe fi lo mo wa pe oga mi kan labuja mo no fe travel lo si oweri mo se lo so oweri ni en to kokon wa si di machine e to fe raja yin ko na dada mo kan pe awon kan wa pada lati ko ni ba won ye gbe flight wa kan se wa ba mi be ni bo ye de bayi a soro bayi pa won ye kokon se san 19 million yen
0: 119 million
1: ah bo pe mi o ni pada leyin pe yo
0: so ipe ti n pe yin
1: o ti pe mi ju sir o me mi na ti fi million sere
0: eh
1: mo ti fi billion sere
0: a wa fi million sere ninu odun 2026 yi ajo se ami wa fi billion sere mi o te owo to won mi o te ri sit down inu mi si ndun si gbogbo nti

0: se e wa tun fo mo yin lo mu pada
1: e mo fun o si mo yan gan bayi ko ti
0: e mo ti se
1: si o ti pe o sese pe won ye ni kon ore keji ti mo wa fi ipe yen fi wa fi be olohun to wa nse tori e ni o ti block mi lati bi 8 years mo wa wa si be mo ko pinu pe mo ti wa si bi mo wa lo 5 days bi mo se
0: ninu bi ni where my
1: wa si bi mo tun lo bi a mo lo 3 days bi mo lo 2 days ni ibe yen
0: Jesus City
1: yes o sa pe 5 days inu Jesus City yen ni mo wa ti mo si pe obirin yen to ti ba mi soro en fe pe ti ba fi pin number pe bo ma block mi ni bo se ba mi soro niyan gbogbo nkan ti mo ni pe ko se fun mi o se bo se bere si ni se niyan in fact gbogbo document to ye ko send si mi pe ki ma bo hun ni Canada o ti send gbogbo e o ko ti eya mi lenu bo se nse
0: eje wa bi sister yi pelu aju nira to je yen bi se mo ro won yen e me lo mo le wa ba mi
1: ah mo se wa gbe lati so se ri ni ni November yen mi o ri yin bayi mo ti e le ri ni aro gini ta tun wa lo duro si ko si television be de bi ti ma fi dan ma ti e fi wo pe
0: e bi mo boya pastors us
1: ele December ni mo si pada wa ri ni four square ti ma be lo mo mi pe se pastor wa yen lele
0: so tan lo kan ibe ni won ti wo ko se pastor nu to wo koko o ti gba ba you daddy so mo gbogbo gba bo se nso hun daddy na lo nwa o wa jesus Oto se pe Jesus lo nwa yo ti bo ti pe yo ti fun oloko ti pe yo ti fun olowo ti pe yo ti fun olomo ti pe yo ti wo osan e ja bere lowo sister e lo won wa gba nbi lo yin
1: in fact mo rowo file gan tori mo olowo lowo
0: baba ni bo yo wo won wa bobo ba de waju woli o le ni ogun yin eh se le sare 50,000 e ja gbe menikan

Amen. Eyin ayan fe kin to mo lo church. Nje je mo pe ki se pastor ni mo se yanu. Ti yanu kan ba sele keni keni o mo se fanu sa. Jesus lo ni se yanu. And gbogbo awon to wa in Jesus city na wi daju saka pe Jesus nikan ni mo se yanu. And to ba lo iko re o kan fi o se sababi ni ye janu mo sa. Jesus lo ni se yanu. Ohun ta mo ni. Ko se pe nikan gbogbo yanu to ba ri to sele o kan fe fi o se sababi lasan. O lo bi je pe te ba de church mi o ni de olamu. Jesus ni ko wa mo wa mi wa. Tore mi iko mu se yanu. Mama yi emi ko mu se yanu. Jesus lo ni se yanu. Faye re fun o mara ti o fi oda. Ona bi to ba bo gbe gba ni. Temi ni pe ki n gbadua fun. Gbogbo eyin te gbo mi laaro yi. O su gangan ni yanu ti e na o jade. In the name of Jesus Christ. Eja lo mura. Ago meje ni fun awon 13 to 30 awon youth for Jesus elekeje o bere ni ago mesan e mo deja re and gbogbo eyin omo olohun e mu ida mewa jade sunday elekeje re e mu ore abesin eyin akobi omo mo ti so gbogbo akobi pata mo ti so latana bi nse so ti o bi di friday nu iwe bo 1200 e bo 1200 pe oluwa mo je n wa bayi mo ogo idile baba mi gege bi akobi omo Olorun gbe ko mi lorun yato si da mewa ni o to ba fe se be ko si nira ko sa fi pa se temi olorun ba ni ko se ka fowo ti e na sise olorun o da ju sa account number church ni e je fun yin 1966 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank bi yin o ba si wole elo eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank niyan Comfort Life Mission International niyan ni o tun gbe jade enikan ni woli ese bibeli wo la ka loni e ja ka lati iwe Nehemiah chapter 7 titi wo 13 kopo kekeke bayi ni lati 10 Iwe Nehemiah chapter 7 titi wo 13 gbogbo eyan omo Olorun ti won bi loni da eyin te mark wedding anniversary yin eje nfi gbagbo gbadua fun yin so raye ton ba lo yin ori ire ni wa se wa gbadun aye wa tun gbadun aye ti nbo Olorun nbo idile yin oni baje marriage re oni daru so wa bo se le lodun kan sa be se le lodun kan ma e ma tinu ogo wonu ogo ati ninu ola o wa ri pe aye o bere si san ju ti tele lo happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary

Money. 32FM 94.9. Ikani ade ni ko sonu. Oke tente premia. Mokola ilu ibada latin sundi dudidu fomu araye. Ibudu ayo atori su idunu ni 32FM. Iro nyasi koti o le jamba kanunu. Ere idara yale se kuku atika kiri agbaye se bise wani. Agbadu nu eto ton paru nure. Kaja fe to money ya. Kasi beni afe.

0: bi ko se polo abako ile na awon ti won ko nsise lasan bi ko se polo abapa ilu mo olusoji lasan asan ni fa ton dide ni kutukutu won pe siwo won jo nje kanu ṣugbọn olorun fi re fun awon olufe ti e latojo run hallelujah
1: do do do da ju da ju
2: do do do da ju da ju
0: mo layo lati kede pe lauta house
1: do do da ju
0: da ju oroke tente mokola
2: do do da ju
0: leyin premier ni mo tin tare ohun jade
1: pawa ti ti aye
2: do do do
0: ile erin lori apata ganga mokola
1: ise agbara re yo ma han ti ti aye
2: do do do da
0: ju wa wo go oluwa
1: re yo ma han ti ti aye
2: do do
0: adupe lowo olorun ti n ba wa ko
1: inu re se ni o ti
0: olorun ti won se ileri to mu ileri se en te wa lojo po Facebook e wo studio wa bo se do sansan ma yin olorun won o bere se ni dupe lowo olorun ti o ba ronu jile won o ri nkan kan toka si doctor tawalade lo ko mi apostle ti ko bo le npe mi absalom omo mi wa nbi owo re amulele oju re merin abakasi na wa ti jugba on lo ngbe mi sori social media ni tawo ti ko balade on Facebook ade le tele mi pelu 32fn4.9 fẹyin on Facebook. Ori wa ni kete kete.

0: afẹ yin olorun o fẹ ki wona ba wa yin olorun e ja yin ninu iji emi o mo to ba ji o ma je ki iji re o da ko to yin laaro yi
1: olorun lo seun ni
0: ogbe yin o le se bi ta wa yi agbara eyan o le se bi ta wa yi mo gun ri oke te nte lo laaro yi wa bere si ni so tele Imoye yon kan kan le gberu ele ikale Agba tinu da kan le koru mbita wa yi Ogo olorun ni Wala yon olorun ko so kale sinu tempili re Wala yon olorun ko bere sinu chishami ati she yanu Ki o tishele rini re re Bere sinu yon olorun ni niji Yon mwen jito bajila ro yo ani enikan to ni agbara lati da eji duro jesu o ya pe oruko yen jesu ani ti je ati afefe gbo ti e won ni ru eniyan wo ni eyi mo do lori krista pata ile miran iyanrin ni mo fi eyin ti agbelebu tori ewa ti ogo olorun ti so kale sinu studio ile aro yi Oko to ba ji yen iji to ba ji gbese iya gan aini idamu iporuru ndakeje

ṣe ọlọrun tó ń gbógo fọlẹ mi abi awẹ mi lo la ngba gadura mi lo la mo gba se mo ti eyan awẹ fun yin ri mi o lawe o da o emi mi isoru melo ni mo ti ni ke wa pade mi igbagbo igboran igbesere ni se o agbara fe paro owo ninu osu yi so ba je niyan lo duro ti olorun ba soro olorun kin se niyan to fi kuro abo mi yan to fi se ke on the 17 ninu osu ore ofe ta wa yi a tun pade ni ni akobo wa igbongo erin wa lohun mo fe anoint gbogbo owo ti o ba wa baba se po to awon owo ti won le da nkan le se awon owo okuta owo apate ma ta agbara fe mu ki owo ko yi pada gbogbo owo to nawo sori aisan e ni nawo sori aisan mo o abi amo lojo ogunle sori wipe mo lo reko jesu loruko re igbagbo igboran ipesere ni se le se ni furugbin owo oluwa ti e na ko wa pe mi leyin ti eto iba pari fun itoni ati fun adura ore ododo mani furugbin la n papo ti a fi san wo toni ijo iko ni to le ta fun eni keni ijo eloko bere ijo ori afefe nkan bi odun mokanla seyin olorun to n ba wa rinbo lati osun tokun kan na lo tun ba wa de american quarters de basorun lati basorun de cocoa house lati cocoa house de ile erin keke lodo ke tente ti mokola okan lana okan loni okan titi aye ni le ri pe mi o ni ba won pin ogo won abi amo lojo ogunle tolorun ba mi so ni osoro ofe ni pe ohun olorun fe mu ki agbara ko mu ki owo ko yi pada o so fa po nuduru owo lo wa ari awon owo kan ti won win abi amo lojo ti di awon owo kan to je pe owo mu je mu je ru eleta so ni ijejo su loruko re won ni

0: eredide ti a tun fi pade lon the 17 yi igbongbon eri e wa gbogbo ona iwa di akobo ojurin lati akobo ojurin eyan ni e lo si orege
1: with the blessings of the Lord, everyone I touch.
0: Tadi Apostle Event Center.
1: I touch.
0: Tiri. Iyano to wa lokan ile engineer lan leyin e ba bo tarata. E mo ago meji temi. Ago meji mi ase ni koja ago meta. Mo bu abata ba le de be pelu ase ti Olorun.
1: Blessings of the Lord.
0: Ma na to wa mo ti so nti famuroyan se.

paro wọ laaro yi o owo re ko bere si ni on orilede pelu rupe to se yi Stanbic IBTC Bank 00176454 82 ko lo bo ororo re ki o gbe iye fun ororo re ki o sofo ni akoko oda yi

le won ba sunmo bi e wa gbogbo ona e ba jade demo kola o de se pe elewure le n babo na e wa gbogbo ona de ajibade junction bi ti traffic yen e ya ke ma bere si ni gun ri okete ntebo leyin premier e ti ri ile to ga ju ni adugbo yen ile erin ni yen erin keke igbagbo igboran igbesere ni se o emi o tu oje awon oba siria lo ni ko lo gbe elisha wa nigba ti amuni ninde igbekun wa tun de ni ta amuni igbekun gasi ni baba mi o oni e wa wo awon keke ogun to yin awon ka elisha ni tori pe abi okan laju oriran ni opolopo yin lo laju te oriran te ba ri awon ogun orun to yi eto yi ka oni o se le panel latodun yin won ti gbianju gan oni ko luwa ko si loju o wa ri awon ogun orun to ro dede nipa ta awon amuni ni igbekun yin de oni ko luwa ko bu ifoju lu won won mo pe elisha la won ba soro Olorun yo bu ifoju lu won awon ajinigbe igbagbo igboran gbesere ni se o mo bi o nitori pe o ti gbe eto yi o ni ranira won ni ji o gbe o ntanbo ko Olorun yo bu ifoju lu won pa fi kolobo ororo re ki o gbe iye fun re ki o sofo eye ewo re yo bo le kan si atomi atororo ati rugbe ni Olorun yo fi se eye ewo fun won ipinre yo yi pada eto a continue tesiwaju la go mesan bo mo ki gbogbo staff 32 fm ta tori giwa wa pe ko adro ti yin o koni baje o ibi ya pa e kaka kiri gbogbo agbaye oju koju osi ni wo Olorun a fere kari gbogbo wa inu mi dun ayo mi kun pe nigba ti mo di odo won agbara mu ki owo ko yi pada nta fe se lon the 17 niyan kita gome sabo 08169537433 leyin irugbin re ko wa pe mi emi na wa se adura wole pe koro bo ororo re ki yo gbe iye fun re ki o sofo o fi ise dani e fi fun ni a si fi fun yin osuwon dara dara akimola ti ami po oro ti south africa a o dijo mejo osuwon to ba fi won awon number wa kesan atrit yen osuwon to ba fi won la fi won fun o ko se nta ri se ofin se dani fi fun ni won na fi sile ko le ri gba ni opo ya nturu a pade la go mesan bo eto ya tesi waju titi gba na e lo ke ni ojo rere pariwo se yan kan leti emi le ri kan oya oni premier league jugba

0: Oyo, Oyo legbe saki.
1: How much do you want to pay lawyer now?
2: Baba.
0: Asa.
2: Ibi je fe fun lawyer.
0: Odudu osan atawon alaye. A be lunch ni ajo yan sori.
2: Ni won ni be lunch an se ilu te fe fun ni.
0: A fi ogbon ori gbe ni.
2: Ti gbo ilu ko bayi.
0: Eyin na le.
2: E ilu ko kan lo bayi.
0: Ah. Bo Olorun na
2: le je kin so fun bere mi o ti ro ko gbo.
0: E na le ba nbe won.
2: Ro ko gbo. Tan so je kin so fun na. Dilo. Baba said,
1: if you translate it, God will punish you.
2: Ah, the law. Ah.
1: I say, pay lawyer, you are telling me, Odudua. Odudua. Odudua, get out of here. Telling me, Odudua will set you me. Look at me, I'm a shoe. They should not know, you know, that's me. I'm a chief, not a chief.
3: This kid was performed by Layu Wasabi.
4: 32 FM, 94.9.
5: Ìwé mímọ́ ni nítorí gbogbo ayé yóò kún fún ìmọ̀ Olúwa gẹ́gẹ́ bí omi ti bo òkun. Àsìkò ti tó wà yóò láti bá Jésù pàdé nípasẹ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run lórí ètò ìbápàdé Jésù. Ìbápàdé Jésù láti iléeṣẹ́ 32FM 94.9 látẹnu ìránṣẹ́ Ọlọ́run Alá. Olùṣọ́ àgùntàn Báyọ̀ Olúwayẹmí ti ìjọ The World International Christian Center tí a túmọ̀ sí Wonders Chapel. Àdúrà wa ni wípé kí ẹ di alábùkún fún bí ẹ ti ń tẹ́tí tẹ̀sí ń gbọ́ wa.
6: Tori popo re ni akasoro odi be na ni won so pe Jesu ni aye mi mo je kan pelu Olorun loju en to ba je dese o fe le gba iti e tori pe ko ye to ba so po mo Olorun ni o ran mo Olorun bayi sugbe je ka ma ka lo ka wo ti bibeli wi tori awon ju nipa ti Jesu so pe emi je oko pelu baba awon ni oye o tuma ninu ede won ninu esin won won mo itumo oro yen na se kasi oro ni ah Jesu amo na o amo babe amo ye na bo lo se wa je kan pelu Olorun nitori se sugbon nitori oro odi ati nitori iwo ti se eniyan iwo ti se kini o o fi ara re se Olorun ba jona ba so pe mo je okan pelu baba ba so pe mo je omo Olorun n to n se niyan o fi ara re se Olorun ni oju eniyan lo ti je ese sugbon ni waju Olorun inu Olorun dun si tori pe pataki ise irapada Kristi gan niyan pataki ise irapada Kristi ni pe ki awa le ka le so wa di omo Olorun ni pataki ise irapada re kale tun abi kale tun emi tuntun da sinu wa kale di eyan tuntun lati inu emi wa hallelujah mo so wi pe opolopo awa christiani olorun ta ngbadua si a ngbadua si olorun bi eni to jina rere a ngbadua si olorun pelu oye bi eni to se pe eni to soro lati telorun ọpọlọpọ ma n gbadua sọlọrun bi ẹni ti eyan gbadua si ẹni to buru gan to se pe te ba gbiyanju ka jirebe ka so pe osuba rere kini kan re gbari ko ni dan lohun un to si fa ni pe a o ni oye ibasepo pelu Kristi nigba to so pe Jesu Kristi ni Oluwa gbọ mi ye o isi elesin ki de se pe ayi wa re pada rara ayi wa re pada to ba pe ka yi wa eyan pada ni o le yi wa re pada lai mo Kristi awon mi ti lo si ntan pe ni remand tabi ta lo mi lo si ewon tori ina nbe ko to di pe wa da lare ngbo de o je ntu o yes iriri ni iriri to gbona to le o ti yi elomi pada eyan o nilo Kristi ko to yi iwa re pada awon kan be psychologist ni ta ba bo soro ta bo soro ti ta bo soro ta ba cancel laarin bi osu bi meji o ma yi iwa re pada uno fi je pe didi omo Olorun o koja ko yi iwa re pada is a complete rebirth a new life igbe aye tuntun to fresh ti a ko riri la dasinu en to je wo Kristi.

locking ba se lowo Abdul Salam bayi iyen wa lo soke gan ninu kuluta wa yi eri bi olorun yo se ma gbe awon ota aisan idamu awon eni yen yo bere si ni subu logede ngbe je ki iyen ko lo soke gan ma jo de ri re o ninu iyen ni olorun gbe e je ka balayoyo

0: mo gbọ kuku ojo lẹyin ọda elija ni o so fun abu pe mo gbọ kuku ojo ere ni won pe ani mo gbọ kuku ojo ojo anu lakoko ori ofe yi ojo bukun ojo iwosan ninu ile re nigba ti yin ba lo soke igbagbo igbonran igbesere ni se o irugbin wa lara nti o so awa tolorun po lori eto yi irugbin ni an papo ti e fi n gbo wa ni aro yi bere si ni furugbin eye ewo re yo bo mo pase ki eye ewo ko bere si ni bo latoni lo awon olorunlowo yen o ni rorun sun oba ko si ni le sun nitori tawon kan laaro yi yen ni pe a o le da se niro akoko yi oba spirit o ma ri orun sun nitori modekai ese lori kefa niyen be gele ni oba dari so orun sun lori danieli ori kefa 18 o ni orun ko si wa soju oba awon olorunlowo yen o ni rorun sun nitori ti o mo pase ebukun mo pase ewosan mo pase ojurere mo pase anu awon omi ti egbe kale ase ewosan ko wonu e ase ojurere ko wonu e ororo yen ko ba gogo ajagaje a gba awon re de waju olore re loni tori po ti yin bi egbelu re yo bo si o ni tajo gbede satajo o da gba awon eri fun isilekun eri re ati fun ogo olorun so le pariwo se yan kan leti wa ti gbe ti re wa emi le ri kan juba
1: oka o se ana tadi mo le ri ni oruko mi ni ya fi ale mi odun ola lati benjamin lele tadi mo ra anu gba ni anu gidi mo ri gba mo pe yin pe ke fun mi ni itan ni pe ara omo mi re ko mo ti furugba ara bi ko mo si mo pe ke fun mi ni itan ni ke se fun mi ni itan ni tadi mo ri anu gba lori kini kokoro kan bayi to ma n se gba bo awon omode yen lo bu omo yen o wa je ni lanla alagbon to ma n pe ni alagbalo to ma n ti awon yoruba ma n pe ni bi kini igbona yen ṣeun lo ṣabo omo yen tadi mo ṣe ara anu gba mo dupe lowo ọlọrun ọlọrun ti gba gbogbo oko omi apẹrẹ gba bọ.

tale die seyin mo ni egbo o won ni won ya ile gbe ni olorun ipe yi a mu yin dele ile kenani yin olorun si se be won lo ti bi ti mo tin bo lati otun tokun pelu eto yi nikan bi odun mokola seyin nbe ni agbara olorun pele ke si apo losun tokun ade american quarters lati american quarters o tun pele ke si ade basorun o tun pele ke si ade poko house o tun pele ke si awa ni ile leri wa lauta house premier hi ni mokola otu mo se ke okan lana okan loni okan titi aye olorun fe se ise ami ati ise yanu kan eti o koje oye temi na be ti dele desola joshua eno ti desola joshua mo bi ni ti o ni le omo ti atun pada olorun gbo mi waju radio on pada pa oyun nbe ti dokita wa lati uch wa sori ati ranti ele koja imo science ta won ibi ti o ti sagbe duba lomo ti duro awon la won gbele omo kuro olorun fe se awon iyanu to koja ogun ti eyan bi ti omo laoti omo ti won gbe ike si leyin omo odun meje ti ke dede pora ta won obi re wa abe ti gbagbe to wa sori radio pe awon ori eleri o omo na ndagba ninu agba ti ma ti oye bayi biti omo mama wa bisola omo mama pampa ni rembo awon ti won ti dojo oku fun ton ni asan ti o gbogun asan gbemi gbemi ti won si se ise mi lo loni mo ka awon ibukun yin o fe ki gbagbo re ko ro mo temi abi ti omo fatima sisi yi eni ti won bu ifojulu ti ko si ri nkan kan mo to pada rina latori eto tawon ati family won wa sori abe ti gbagbe ni okan lana okan lo ni okan titi aye abi ti arakunrin egun yi to ni esan wa pa ni le ri pa ni ba won pe oko won abi melo ti eni ki n bere si ni ka won ka won ibukun yi pe olorun okan lana okan lo ni okan titi lai lai ya ki gbagbo re ko ro mo temi o loni agbara fe mu ki owo ko yi pada

CAC Tabernacle of Restoration. Olorun Eledumare ile ise beri fun won wi eni kini edi won ti so won ti je ka so eto yi di sponsor program ati irapada emi owo ti won ko sori eto yi lati bi odun meta owo kan niyan owo ti won je ke ri wa gbo ijo yin oni wale o amo lore fun yin gan ni ofin seda niyan e fi fun ni a si fi fun yin a lo si awujo wa kini bibeli wi ma gbo angeli loke mo fe ko farabale ki owo story ya yi o ofin seda wa fi le ko to le ri gba ni o furugbon owo oluwa le kan si o olorun amu ki owo ko yi pada leyin rugbin e ko wa pe

Mushali Olorio 08169537433 08169537433 lọ sọ eri re o ile atura o agbara ko paro won ti jo mejo ta tu pade ni akoko kan na pariwo se yan kan leti emi le ri kan e ma lo be.

fi fun mi satani ko le ba mi du rara yesu lo fi fun mi e ku dede woye o ko mi na ni bola are evangelist doctor nje eti eti gbo radio to n gbalẹ kankan kan badan ni ha hin ohun na ni 32 FM 94.9 e ti gbori peyan ba fe layo teyan ba fe yo teyan gbogbo to ba ijo ma yo awon gan ni sinkun ni won ma mu erin sinkun ni won ma mu ayo

ti oluwa ni ile aye ati ekun re ah aye ati awon ti o tedo sinu re nitori ti o fi idi re sole lori okun o si gbe kale lori awon isa.

to ba wa ri be ta ni yo gun ori oke oluwa lo tabi ta ni yo mu ta ni yo duro ni ibi mimo re eni ti o ni owo mimo ati aya funfun eni ti ko gbe okan re soke si asan ti ko si bura etan

ni ori ibukugba lowo oluwa ati ododo lowo olorun igbala re eyi ni ran awon tin se aferi tin se aferi re tin se aferi re olorun jacobu

0: egbe ori yin soke eyin enu ona ka si gbe yin soke eyin le kan ayiraye ki oba ogo ki o wo inu ile wa
1: ile agbara iwa o
0: to ba wa se yin te yin si emeji bi pe ta ni oba ogo yi oba ti o le ti o si lagbara oluwa ti o lagbara ni ogun egbe ori yin soke eyin enu ona ani ki egbe won soke eyin le kan ayiraye ki oba ogo ki o wo inu ile wa
1: ile agbara wa
0: o to atun bere lekeji se pe ta ni oba ogo yi beyin te ba mo

0: A tun ti dena re lónìí.
1: Ti do.
0: Ti se ojo Aiku.
1: Ojo kewa.
0: Ojo kewa. Ninu osu elekarun. A dupe lowo kabiyesi Eledumare o. Oba to tun fun wa lanfani lati wa.
1: Olorun o se.
0: Oba ti o je kemi ati yin ka parun.
1: Olorun o se.
0: Kabiyesi Eledumare to ndabo re bo wa. Oba to nfiso re semi ati yin. To tun pa wa mo lati aya ajejo. To pa wa mo bo lati gba yi wa. To tun se leri pe owo tun mo pa emi ati yin mo. Owo mo so wa. Yo mo fiso e so wa. Yo mo dabo e bo wa. Bi buruko ko ni subulu wa. Gbogbo lilo bibo wa. A o mo ba anu Olorun pade. Gbogbo lilo bibo wa. Yo mo jasayo ati idunu gbogbo lilo bibo wa oba mi oke yo mo ko wa yo ninu ewu gbogbo lilo bibo wa Olorun oni je ki won o ji wa gbe gbogbo lilo bibo wa Olorun oni je ka wa o sirin gbogbo lilo bibo wa Olorun oni je ki aya gba oko ko wa ba wa gbogbo lilo bibo wa Olorun o mo pa wa mo ninu ewu gbogbo ni nje gbogbo ore ti gbogbo ileri to wa se fun wa yi awa ni gbagbo nu e nitori pe onikan lo se gbarale onikan lo se gbokanle eni to ba gboju lowo oluwa nikan ni oni jogun ofo e kaabo sori akotun eto wa eto yin.

0: to pa fuka bi ese ledumare to mu wa gunle si kenani ti wa bayi o eh na ni lokete nte makola ni premier bo ba ti ya lapa otun sa ma to bo o ti ri nbe o gagagara o ga ni gara ope fun kabiyesi ledumare to mu wa gunle saye wa tuntun eleyi to je ti wa gangan to je awa gangan lani to wa je ile erin nibi ta ti mo lanfani lati pa yin lerin ta ti mo lanfani lati tun mo pa yin lerin lati tun mo munu yin dun lapo tun si e wa mo dunu e mo yo ayo yin o mo kun lagba lowo ledumare ah ni fe nikan kan wa sawati ba ti wa nde bi loni igba ile wa yo mo lekun awo wa na yo mo lekun ohun rere ni rere ni otubo mo de o ilosiwaju to po ibukun to po ipolowo oja to po ekunrere owo to po oro to po loba mi edumare yo tun ma mu ba wa tori ba wa sise tan bayi lati tun ma pa yin lerin lati tun ma munu yin dun lati mu gbogbo ilera ara yin ku o pe ke mo di nkan okan ke mo di nkan kan sara mo eni te kete ta ti wa de bi a fi nda yin loju o wi pe lakotun lakotun la mo pa yin lerin ta si mo munu yin dun ile erin ni bi ko saye fun banuje o ile ayo ile edunu ile ilosiwaju ile edagba soke ti o ni seku kankan be lagba lowo eledumare temi to pe omo falanu yin re ola dadi ayinde alalubarika orin ode onigege ara omo iya adua na lo nki yin o pa tu ku amojuba ara wa lori akotun eto wa eto yin
1: ta lomoluwa
0: emi nikan ko mo wa nbi o temi ti jesu to fun mi idowu na ni ajo wa nbi na ni o mo tun ti de nanu gaga bi ise mi o

0: eyin na mo pe ba ba nto gbogbo nkan mara won lowo ba pa julo be eyan ba nko ile lowo finishing gangan ni se o eh mo binu eyin eyan wa e mo gba wa ba se ri leni bayi tori pe adversary lo lati se awon nkan kankan a kan lo fi e laarin boya bi iseju me edogun e fun wa lanfani lati sare se eto awon nkan kankan ni a wa nbe fun yin o awa la mo wa eyin na lasi mo ba lagba lowo eledumare eyan ololufe temi to pe omo fala nu yin tin lo o ni kete ti an ba ti fix kini ohun tan a n pada bo lakotun e ma ku o nbe o eyan sa mo yewo e ri pe a tun ti pada de e wo erin atayo ko ni tan lode wa o e se e ku agbale wa
1: ni mo pa pade bi se mi mo wa yin oba o

gbagbe wipe ise ati asa iborisa ninu bibeli o ni abere sini wo ni ijejo apa keji la wo loni ise ati asa iborisa ninu bibeli mo ti salaye fun yin pe ki se gbogbo nta e ba ri ninu bibeli gan na lo mo correct alaye o mu ti se njejo to ba dabi blasphemy leti yin boya yin o gbo njejo ni emi ni mo o ya ma to mi idi ni wipe ise ati asa wa ninu bibeli awon nkan ti awon eyan kan wi wa ninu bibeli koda oro satani wa ninu bibeli ti won ba fe se bibeli eyin e wo daada ta lo wi kilode ti won fi wi kilo bi nti won wi gan

0: to fi je bi pe afi ki ijo ki o mu awon ajeje orisa ti o wa lowo won puro ki won ki o si so ara won di mimo ki won ki o si pa aso won da kuro ninu aso borisa ki won kuro ninu esin borisa ti won fi juju bo won loju wi pe esin igbagbo na ni ojo si tun si bi ere lo iseju marun o tun ti ku ninu ogbon iseju e ti mo ni ise ati asa iborisa ninu ijo apa elekeji sari nigbati olorun ti ri wi pe jeje la awon aborisa joko ti won borisa won wi pe awon omo olorun o ti wa di pe won darapo mo awon aborisa o se se yato fun ti Jacob yen bi won se nsubu sinu esin borisa ni won dide be omo olorun na si ni won pera won tabi ka pe omo olorun na si ni won sugbon iborisa di ese sin won olorun gbogbo gba ni won subu sinu re ti won dide olorun wa fun won ni ilana gbogi gege bi ikilo pe ki won ya fun esin borisa ki won mo de esin borisa mo ilana nsin olorun ninu we exodu ori ogun ese keta o wi pe iwo ko gbodo ni olorun miran pelu mi iwo ko gbodo ni olorun miran pelu mi iyun ni wi pe eyan le ni olorun ko tun wa ni olorun kekere miran pelu olorun be ba wa da mejeji po e wa ni mewo gan ni sise ewo gan ni gbadua ewo gan ni dari aye yin ewo gan le nsin omi tutu o dapo mo gbigbona oku be se yanju e lototo o mo fi wi pe ewo sakata para lagba sinto ti to ba tin yi laye ju arun wa nbe ni ki le yin fi kun oruko jesu na kini inte ni pẹlu oruko jesu soruko jesu nikan ni sise isa si olorun nikan le npe abi nkan kan mi wa pẹlu re o wi pe iwo ko gbodo ni olorun miran pẹlu mi ki le tun fi ko oruko jesu o ni lana adua ti yin be ba pe jesu te ni o daun te fe pupupa pelu re se mo pe polisa ni sa eti ni nkan mi pelu olorun nti olorun wi ni pe leyin emi nikan te ba fi nkan kan mi kun olorun mi ni o iborisa si ni eti ku ni ilana mi be ba gbo mi kale te wa nkan samu si be ba seto lana adua te fa be lati nidi te di pe oja te damo ti pe tinu odo te wa kasamu si te ni se woli ni se olorun ni abi pe oja ni sise se olorun ni down ni abi ororo ki lo de te tun mu nkan mi pelu olorun iborisa ni nke keji ninu exodu o wa ninu ese iketaleni ogun exodu ori ogun ese iketaleni ogun eyin ko gbodo se olorun miran pelu mi eyin ko gbodo se olorun fadaka tabi olorun wura fun ara yin ohun ti mo fe ke ri ni wi pe eyin ko gbodo se olorun miran pelu mi olorun miran ki mo se nkan kan babara fun ra yin na le fowo ara yin se e se ni eyin na le nse eyin na le nsagbe kale re olorun miran tabi iborisa kin bere si ni pe baun ki se nkan kan to jabo latorun mo nbo wa saleye re si waju o ki se nkan kan to wa ni habi kan ohun te le gbenu yara yin se ni ohun te le fowo ara yin se ni iyun lo fi je pe o rorun pupo ju lati ni olorun miran tori e ni lo ke lo gberi okun e ni lo ke lo si gberi osa ke to lo ri gbe olorun miran wale owo ara yin na le fi se owo ara yin na le si fi nse won se fun yin e ngbe lo le gbogbo alaye won oye yin daada mo nsi nbo ni won o ti de mo nbo wa salaye won lekun rere be se nse olorun mi na fun rara yin ninu sosi ewo iwe exodu ori keta le ni ogun eja wo ese ikeni le logun Exodus chapter 23 verse 24 iwo ko gbodo tan riba fun orisa won iyun ni pe orisa yi te ba ti ri nkan kan mi pelu olorun olorun ko lo gbe kale awon ni won gbe kale eyin le wa lo gba latodo won jeje lawon olorisa gborisa won kale o ti won bo eyin le lo ri mu wa te wa fi kun oruko oluwa nitori kadua o legba tabi nitori oro yin to dojuru te se won na ba yo ah si ba yin ja be ba lo sodo won tara te fi kun olorun se mo pe o sa lo wu yin bo emi o ti ri pe ja kankan me nbe amo ki lo de te da po mo olorun
1: eyin le to ko eto ko ala mi o
0: Exodus ori ketale ni ogun ese ikeni le logun na ni mo nka o be ni iwo ko gbodo sin won ki o ma si se gege bi se won eja ko dun be won ya to fun pe a nsin orisa o tun wa le mo sin sugbon ko to wa mo se gege bi se awon aborisa ta lo ni ka fori bale fun kankan se ki yi se awon aborisa ni ta lo ni ka fi nkankan rari se ki yi se awon aborisa ni ta lo ni ka fi nkankan we se ki yi se awon aborisa ni awon nkan je ku je te nje kaakiri orita yi nko se ki yi se awon aborisa awon ti gbe bo orita ni be ba le aborisa te tun wa nse bi aborisa nko ta lo ni ka so nkan mapa se ki yi se awon aborisa ni ta lo ni ka weri se ki yi se awon aborisa ni ta lo ni ka wese se ki yi se awon aborisa ni awon afun je nkankan mora won nkankan won yi nko ta lo ni ka so asoro se ki yi se awon aborisa ni e se ti jo tin se awon aborisa Exodus 23 verse 24 na ni mo si nka o eje ntun ka lati bere kin wa so ntun mo tu fe ke ri iwo ko gbodo teriba fun orisa won be ni iwo ko gbodo sin won ki o ma se se gege bi se won bi ko se ki iwo ki o fo won tutu ki iwo ki o si wo ere won pale kini ere won ere awon orisa ere awon orisa ki yi so orisa medium ni alarina laarin awon eyan ati emi orisa gangan mo nbo wa salaye mo nbo wa salaye medium gbogbo nte sin gbo ohun alaye lekun rere won sin bo o mo nte pepe eto ni Exodus ori ketale ni ogun ese iketale ni ogbon Exodus chapter 23 verse 32 wipe iwo ko gbodo ba won se adehun tabi awon orisa won pelu iyan ni pe iwo ko gbodo ba awon orisa won se adehun lede oyinbo thou shalt make no covenant with them or with their gods iyan ni wipe nigbati e ba fa imo te fin se ise aborisa tabi sin orisa tabi teriba fun orisa tabi fi igbagbo yin sinu orisa ninu bibeli e nwo majemu pelu orisa e si mo majemu koko majemu aimo ni Baba tun ya won mo salaye majemu pelu emi iborisa o te si mo tori pe e fi nkan ka da majemu be ba si mo njo to ba ye ki won gba eje majemu lowo yin te mo pe o sale nbo te ro po lorun ni yo hun yin o yo hun yin o yo hun yin mo nwi o majemu le nba awon emi emo le nba won da o nipase awon medium bi o ba ti ye yin ye o ye yin mo nbo wa salaye yo ye yin yeke yeke bo ba ye yin tan te ba le ni jawo to eyin le mo ah ojo ti lo o ese iketa le ni ogbon iwe exodus ori keji le ni ogun 23 verse 33 won ko gbodo joko ni ile re ki won ki o ma ba mu ose si mi bi e ba mu iborisa pe e ti e kokon ni nkankan se pelu orisa un e ti di elese nitori bi iwo ba sin orisa won yo se idekun fun o ni toto orisa emi iborisa awon te n gbe kaakiri un awon medium te fi n connect mo orisa yi idekun lo je kini an pe ni idekun trap bigba ti won ba ka ekun fun eye ke ye o ko be be ba ko be o ku be se jade eyin kan ti wo be le bota mo e le bota o e le bota o afi ki olorun o tun yin sile be ba se tan lati gba tu sile

omo da bi nkan o omo da bi nkan o omo da bi nkan o omo da bi nkan o ibi toro ide duro o to pa awon eyan to ba lemi olorun lekun o awon eyan to ba loye wi pe nkan ti baje mojo lara o to pa won lekun sugbon won ore ni oro ndun ti o ba n gboro ndun won ore ni tin ka lara ti o ba n tara o dabi en pe tin sele yi o ri bo si ye ko ri loju awon eyan won o ri pe nkan baje nkan ti e ti baje mo wa nibi kan ni ose to koja yi mo lo se nkan kan lodo enikan mo wa kiyesi nkan kan ninu sobu re mo wa bere lowo re bi pe ah abi wo na nlo sibi bayi ni ah oni be la won lo ah adua ngba nbe olohun rin nbe olohun wa nbe nbo wa rujo tititi mo wa ni nkan wo ni an fun o pe omo fi para lo wa wo titi pe ah nkan pe para bi bo a fi anointing oil yi lo ba si gbe kini ohun won ti ba fi sinu go tobele tobele bayi ni mo nbe ni won se sibe fun ah bo lo se nlo oni bo n ba ti joko to da be wi pe oja o fe wa to n ba ti fi pawo to n fi paju oja o si mo tani egbo solo ni abi si awon aborisa isi ad

ọdà bí n ba ti rí gbogbo èèyàn mo rí olú jẹun dada agunlóye wa nbẹ Boya won si ko ni olubuki morihun agunloye won la won wo mi emi na wo yin a wo ra wa lati ibuna south west london boya mi na o de be njo kan awon ko po nkan ti ta fun e ba ni e ba ni e ba ni o ku nu o si eh emi na o de be bi n ba de be a kira wa yin le wa pade mi airport eh ojo ti lo be irun si bo lo mo je ke da seto eh se ri enikan be ti o sa ni temi lo won mo mu gbo inu awon ti n pariwo tan gbo ina ni o o wa nsu mi debi kan debi pe afa imo ki mo salaye n to se ni koko ti wa n ko fa awon eyan ni tan gbangba eni ti mo n wi oda ti n ba yan ngba toro ba debe a so dada in kan je ko mo wi pe soran ti ojo kan ojo kan to lo ri ra mo lu to so mo iwaju ta to wa ko kini kan si ara re oni ye ojo to fi so mo ta o nigba to fi se nkan kan se bo mo to fi se ko to di pe okiki atariwo ta ngbo ibere so ro pe nikan ori ni be ba sun mi de be a salaye

0: ọjọ́ ti jẹ́ mọ́jẹ̀lé o ẹ wo a ni tun fẹ fi gugu ara ri ju ba nlo loni asiko npo ta mo gbadun ara wa daada amọ ja mo fun mi lo ni won ba gbọn seju perete perete ibi ti mo nlo gan mi o ti de be o amọ njo mejo gbogbo ise ti medium ti won lohun ti nse bi se npa words awa ti won fi give testimony e ma doubt e o testimony won le ri le o eh sugbon ti fi nri be won salaye ati majemu ti won wo ati n to le sele si won leyin ore yin ngba to ba sele won ni mo bi ta won ti ba o sa won majemu won o tun mo bere pa won lo awon o ba o sa won o ba o sa kankan da majemu won mo wi pe won ti wonu majemu ijo ti je maje le o kini won dapo pelu olorun iwo ko gboro ni olorun mi ran pelu mi ni oluwa wi won ti da nkan mi mo olorun o nitori adua gbigba atowo gbigba lo wa awon eyan won da orisa emi orisa won da po mo olorun tori pe inu church na ni won gbe wo bi won ba sinu church ni ti ko le kan gulutu ti an pe ni le ibodisa tabi le adarun se enikan ni ba won ja o en ba lo bi omo yo mo bi to n lo gan ni pato sugba won ti o da kan mo won ro pe church la won lo won mo pe ile adarun se ti pawoda o ti de church. Hello o ti re hello, that could be 30 seconds, any kind. Hello?
1: Hello,
0: yes, sir.
1: Hey, you did it in your friend, you have to do it.
0: Hey, Billy, can I come in?
1: Yeah, but it's not long, that thing is not long. You know, but you must speak in tongue. So, too much to pay, you know, you put it to bed.
0: Oda, what's it going to be, Mombo? Hello? Hello? Ah, what you doing? Hello? Eh, jina si radio nye o.
2: Hello.
0: Hello, eka san o.
2: Eka san o.
0: Yes.
2: Yes, sir. This is a Bola Lele song.
0: Yeah, mo ngbo yin ki le fe ba mi so soki. Mo ngbo yin ni soki to rojo ti lo.
2: Mo ni in a situation. Ti oluṣabu ta ma so fun omo ijo wi pe ka so pe pe mi ba soro se te ba fi kuro ninu ijo mi ba le yin danu se nkan be yen se o boju mu sa
0: nkan mi nu mi mo nti won ba debe ko ni je won so ko ba mi abi o ba mu hello mi gbogbo bere ta si bere won lo ni percent mo nso lowo sugbon ifede fo eyan le gbe mi mimo ko mo fede fo ebun ni en ta ba fi fun ni e ma je won tan wa je pe gbogbo yen lobo lo fede fo be ba wo abala emi mimo ọkan lára àwọn ẹ̀bùn ẹ̀mí mímọ́ ni gbogbo èèyàn kan ní òní ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ bá béèrè tá a bá dìsáyàrá lé ní o. Hello.
1: Hello, ẹ káàsán.
0: Ẹ káàsán o.
1: Ẹ jọ ìbéèrè mi ni wípé nígbà tí àwọn ọmọlẹ́yìn wà nínú yàrá tí wọ́n fi ìmọ̀sán kan wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí pọ̀ èdè wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí fèdè pọ̀ ká ní mo ṣe wáyé ọmọ Yorùbá ni mí.
0: Hello.
3: Okay, if you have to look at the low, I will be booming, stuff like that. So that the instrument in prayer. What is that? They see that Moses is the open house. So long you come up. So if you are buying the instrument. And if I don't say loud, you are talking about the low, I'm more.
0: Hey, go, you better, you can hear me, Mombo. Madam, hello. Hello. Hello. Hello. Boya dawo ipe duro kin le da awon ibere eniyan niyan boya o se n gbo mi fun igba akoko. Hello. Hello. Ejo mi ni lanfani ati igba ipe mo mi o ni lanfani ati igba ipe mo now Olorun so fun Mose ko lo opa ninu majemu lailai oruko Jesu ti si ngba na o ko se n tolorun so fun ninu majemu tutun fun awon apostle pe opa ni ko ma lo ni oruko Jesu nikan ni ka fi gbadura Jesu o ti de ngba na mo so wi pe aimo nti bibeli tumo si ohun si wa lona eyin tan pe mi mi oni le gba pe mo kan le pe mi leyin eto won fi kini kan se amo se nkan kan mo dan re se jejo abije idogun ni so mo nbo lekun re alaye lekun rere lori re tori ojo mo bi ti mo nlo yi gbogbo asiko ti Jesu se n to seun emi mimo o ti de inu era majemu lai lai si ni majemu ti tun bere leyin iku Jesu lori ige agbelebu eje Jesu la fi se ididi majemu tutun bi won se fi eje agutan se ididi majemu lai lai ko si majemu tutun le ki Jesu to ku leyin iku re gangan ni later part of the book of John si act of apostle ni majemu tutun to bere so ilana majemu lai lai e mo gbede nu majemu tutun gaga bi omo leyin Jesu te ba wa jo omo leyin Mose ele mo ko pakiri te ba bo le ti ri ke podo Mose ni to ba je musinsia ni yin all right o but te ba je christian orongi kun le be lo ko mi e je ki mo lo number te pe mi si leyin eto te ba ni te fe so o ni 08065930261 iwe wa the incredible life change o si wa number mi ni e pe si te ba ni lo re 08065930261 ipade ni ati yin odi ojo mejo a je pe ti ojo mejo hun ore ofe Christ Oluwa wa ife ti baba idapo temi mimo ko mo fe ni ko kan wa sile o

fi fun ni satani ko le ba mi du rara yesu lo fi fun mi e ku dede woye o ko mi na ni bola are evangelist doctor nje eti gbo radio to n gbalẹ kankan badan ni ha hin ohun na ni 32 FM 94.9 e ti gbori beyan ba fe layo teyan ba fe yo teyan gbogbo to ba ijo ma yo awon gan ni sinkun ni won ma mu erin sinkun ni won ma mu ayo

0: se mo lorin isa oyin so mo dupe olulana re o latodun 19 na mi nale ya ba tin korin igba na mo ranti ba mi yo wa mu agbada re mo wa mu agbeti agbada bayi
1: omo mu le yoko kan bayi
0: ganjiri gan

0: mu oku nura o mu e suri ile ile o mu oku nle ile o gbe o suri eni a mo ti e ti ija da pa apata oro apata ko apata ga mo gunyan la
1: o gbe suri mattress
0: o ba aso apata christi ni isin yo si ton da o gbe oku lori eni ori ibusun ton re ta n pe ni timo timo wo yi pe ti mu ti mu yin gan o ba tun gbe o si bi ah ah sibe sibe a n ba won kan jo a n ba won yo tori pe won mo ore olon ni gba won kan abara mo ore je ni an

Okay, boy, yeah. Oh, ni bong pa. Olorun ti dan lola to. O si an lore to. Sibe sibe. O ni lojo kewa nu su karun. Won o tun rope un da. Age kin lo se gan. E re gba awon ni tin lo bensi tin lo ko tuntun. Gbe awon ti kole. Won ronu alaafia to lo njogun fun ti an je ti an mu. Won tun mu gari, won se ketele ku tele ku. E ma binu mi o buyin jare. Ijo eda.

Ebasa ti te 32 FM 949 fenye. Enye ma join wa e ma share e ke si ma like e. Orin gba ni ni o. So wa. A ti e wa mo boya baba yi o wa ri Olorun ri bo se fi eyan sowo omo re o si to fi goal sowo omo re otun. To emi o wa mo ju baba e bi baba e wejude. Ni ani pe ni an pe ni pe orin keyan fi oro dara niyan aba fi orin dara niyan o fi yan sowo omo re osi goal sowo omo re otun.

0: ayari wipe e ba gbo daada leyin piano yen e tun ma gbo awon samba nbe ai pe lo mele ngba na samba ni e ti mo gbe si abe tan ti won fi tan papo bayi
1: kawo eni
0: den de ba tun gbo daada ko si gangan ogido la pe ti mo pe ni agba mole
1: mole
0: ari awon iya ati baba wa won ma ju bayi won ma
1: won ma
0: ti aso ni

0: Olorun lo se wa logo to da wa lola to gbe wa leke loju ota ko je ayanku ade ni agbegbin be la ade ni akolebo Olorun ogo ni furuko re
1: kabiyesi

lo dere koko ni le lorin abi be ko ni oyin o ntutu po me be mo npe aso gba la da fun gba o to igbarin gba ni awon kan loju won won ro pe igba yen ti koja laye eseyin firin fetin lo gbede o alaye igba yen ti lo aye loka ni yen lai mo pe loka gan loka yen gan ni jile wa nu re ori pe olorun atijo atolorun seyin ko yi pada olorun kan na ni o

yin ti e ma ntele wa lori eto yin se e ti wa nbe gugu eyin te ba si nse ndara po mo wa lori eto yin akiyin ka bo sori eto rin igba.

0: ni ju ope re da o si tun du ya olohun mo mo si o ni bi ope ti na mu
1: ni
0: ope re da o yin o ya yin re ka gbe

yẹ ka mu okan wa wa si ronu pe wa dai pe to le to tin dupe yen opo n dupe nitori pe ka le je ka le mu atowo bo ese gba to si towo bese nitori pe ko le ri n to nfe ko le ri n to nwa yen o towo bo ese bo wa se to mu je tan o dupe lowo olodun pe oluwa mo mu yi je iwo n papa iwo na abi be ko ni oyin iwo n papa iwo na

0: ma ti gborin ri nbi kan se pe baba is it the originator
1: aso
0: to adugo igeda igi gege igi gege gege igi igi gege mbi mi pe bo lati gbo eyin na mo wa assignment niyan

pe mo jolusu agutan mo ni kin so fun yin pe mo mo emi mo moju o am holy holy ah iro o Jesu ba le so fun ara re pe kin lo te un pe mi leni eni re kan o si and don't make a mistake you eni re ni Jesu eni mi mo ni o sugbon mo mo se yen o fi waasu fun awa ti a je olusu agutan ta pe ra wa ni iranse olorun wi pe ki aye ma wo kan mo mo kan wo wa ni eni oto ni kan o ipe eleran ara la wa na ka ma ba mu won kose kan ma kose latara wa ni o ori elomi pe ah eho pastor inge isin soro olorun ah so ye ko ri be elomi titi tori e o ti tori e ko gba kada ko lo sosi mo kan so fun o pe pastor ise eyan in ti wo won yen to won ti an ju labe aso yen pastor na ma wo won moju ku oni abi n ta wi oye ni ni se ka mo so to ni gbadura la fi ma ran won lowo pe kristi gbe won ro ni o kesu mo yi won lokan pada o

ṣùgbọ́n ní tèmi ìwọ tó o bá yege mọ̀ pé o yege o ti yege náà nìyẹn lágbára ẹlẹ́dùnmọ̀ rẹ̀ àjọ yege. Engineer Lucky Wole won la fe poluwo ya engineer to moye owo eni suru o hallelujah moye gan ba ti en se igbeyawo ngba yin won le mo korin suru ya lomoge oni o si gbe won le mo korin ni bi igbeyawo ni jomo aina ni o owo a fe poluwo.

emi o gbe oga ju gbogbo orisa ti nbe laye lo awon alaimo kan alaimore eyan won ko won ogbe oga won gbe orisa leke o si ti so ninu oro re pe ogo re lo ni pin pelu eni keni sibe sibe bo ti wule ki eniyan ki won mo so yi pa ka won koyin pa won oni bi olorun ga to o ya gbe okuta dide ni o ti e le gbe okuta dide gan tori pe gbogbo eyan na ki o sun ti o ko ri bi kan na

ti an fi wu fun oni kaluku pe tete gba Jesu bayi ma je eyan kan wa pa otan ya ba fi omo number at the end of the day tell me pada wa ma Jesu loluwa to lugba le ah o ti ru ese re niyan o

0: o ni gborin gba ni ki wo gan mo wa ninu emi to lo se ma gborin gba ni to ni ma ranchi oworun o si ti bufa nu oro re e wa ijobo olorun atododo re e to ba kun eyonde fohun a fi fun e ṣugbọn a wa yen mo ni isin ola tun monday bayi bi ise la wa ona ati goke la wa ona ati je la wa ona ati mu la wa ona ba se da ise ta se gberu yan lateyin la wa ona agbere ta se sagbere pansaga iwe eri ole aloni logba ta se ngure awon eyan je ta fa ni lori ta foda kun la nro atun ji loru oganjo to wa ta gbele da wa soro I strategy la tun draw kale baba gbaba to bayi e gba bi wole e gba na ikule jade ah amen 080 97,000 949 ati mo number wa ni awon to ba n tele kan ni 32 FM 949 eyin e eyin hello
1: hello ekwale sa
0: e mo kuro le oruko yin
1: ekwale
2: ekwale ma o
0: oyin le fe ki oyin fe ki mo ti bere mo ti gbe nba
1: e sa ku ati ne bo le
0: awa niyan
1: ile otura e ka we fun wa ni
0: ah to ati n we bayi na tori pe
1: ura ya elizabeth ni lato je
0: nigbo won yin ti wole yen o ti n we lai
1: ebe o ti we
0: o n po yin ni kale ki e ki emi o emi nbinu lo ah emi o
1: gbe mo
0: ami ami ase o ami ase o adupe e pe fun a oyin won ki mo oke mi
2: emi lo ba ki ni
0: mo sa mo pe oyin ko na mi na mo ti a di oyin wole bayi

0: oyin si awon composition bayi so si wa ninu igbagbo sa sa si ri sa afi won fo fayo won ni loke won gbese kan soke won tun ti won tun ju ti bi won tun ju ti bi
1: won tun ju pa
0: ebe ibi igba olodumare anything the drum set onu ti lo wa taju taju leyin agbo te wa ro pe bi se nu drum set yen o ti kun fun emi mimo o ti bu nkan sori ni o eyin na e wo nitori olodum owo pe mo emi ti mo se to nbi gan mo ti wonu emi ope lo pe engineer lucky to tun mi la o

omo fun is part of it nigba ti mo yoro yin le yin lafejumo bi owa ago marun abo kin to ju si bi ta ti lo iyawo mi se gborin ba oni ah nigba ti mo wa ni kekere ni an ti ma nkorin ah en gbori o eya ah eloyi eloyi eh igba to wa ni kekere wa wo ju ori e bayi ah to orin igba ni ni je yin.

0: ona wo la fi ni bagbagbo je in lati inu le wa ni ki se inu ijo o ri ti jeun elomi ti so ijo di tonic ji sunday nikan
1: sunday
0: tablet sugbon ninu le re bo lo se nbo se bagbagbo je latori omo re gbe ko kan wi fun kin la je la re oye gbowo nje yan tan o je la fejumo o mu amo oro olorun o tun fe de lale na o je kan mo yi pe to o ni nkan kan joro olorun le o gun omo ti e kolokolo to omo mi na lu mi le ohun to so fun ani pe bayin na o ti ma sere o yo se to nbu sori kankan re to fin to npe ogede si ko to busari na oju omo re ohun to so fun ani pe bayin na o ti ma sere opin aye ku fe fe onigbagbo e lo mura opin aye wo ki oriye bo ba si ti wo to ti riye iye yo je ti e titi aye lagbare ledumare.

0: owo eja mo mu kwekwe ni olorun mo to mi o mo to mi gbogbo ona ti mo to ninu aye mo to mi na ni
1: ko mo gbogun olorun lo pe nija
2: oh yes
1: esu weni ti okan mi pe iran
2: mo bo si laje ni laje se odo
0: Oba to nge jami oju won lo ilu wole

te ranti baba e omo re na o ti wa popular baba e o yen le mi lekun lekan lo popular baba sugbon baba re a wa ri o according to dori mo si nbe o wonder about me dori asan le ti o ba to gbe ni su ko kun e so ri

si eto rin gba ni morally and everything le agbara eledumare nkan oni se yin o si gbodo duo lagbara olohun ko ni duo 08034904305 08034904305 ni number temi o wole fakoride jo mejo temi yin o tun pade ba peja tan se ni mowo ogiri dile ba kokwe ba koyin ti e tan a si mowo gba lile ba gbe ba roko tan se ni sowo ko gan lori e tan ege ma dagbere pe jo mejo lemi yin o tun pade a ni jo ku a ni run a mo fa iku degbera lagbara oluwa o ki baba mi o kun le be lo e mu ku mu re to chan na nbo lo na bai engineer wa to moye Mr. Lucky God bless you sir o di jo mejo e se adupe

Eje ka gbadura. A dupe ni owo re baba worun ni ale yi. Fun ore ofe ti e fun wa lati wa siwaju yin. Olorun jade si wa pelu oro agbara. Olorun je ki yanu la ko sele. Olorun gba isakoso. A o yin oruko yin logo. Jesu Oluwa wa. Amen. Mo fe ko to di pe ma mu oro Olorun wa fun wa. Oruko mi ni iranse Olorun Samson Akinrede eni ti gbogbo eyan mo si baba aperire ni agbara Olorun ni ojo Wednesday ose yi ni ojo Wednesday titi di ojo Friday ni ago mefa ni owuro kutu kutu titi di ago mesan oni a ma ni ipade kan ti a npe ni owo anu hand of mercy owo anu lori ile aperire ni agbara Olorun ni ojo Wednesday ose yi ni ago mefa ni owuro titi di ago mesan ni ojumo titi di ojo Friday gbogbo awon eyan ni mo fe ki won wa lati gbadura pelu wa ko nse lati pa iro fun o tabi lati so ohun ti okan ri o fe mo fe gba Olorun gbo wi pe pelu emi mimo ati oro re Olorun ma ran ise ayo si o ninu awon nkan ti o ma gbo ati adura ti a ma gba oni mo fe mu oro ti ale yi ti mo fe mu jade tori Olorun so fun mi wi pe ilekun ma si fun o ni odun yi ilekun anu ma si ilekun iran lowo o ma si ilekun igbedide o ma si ilekun aluyo o ma si ti mo ba ka lati nu we Isaiah ori ikarunde ni adota Isaiah chapter 45 lati ese ikini wi pe bayi ni Oluwa wi fun eni ami ororo re fun kirusi eni ti mo di owo otun re mu lati segun awon orilede ni waju re emi o si tu amure egbe awon oba lati si lekun mejeji ni waju re a ki yo si ti enu ibodi re na emi o si lo si waju re emi o si so ibi wiwo won ni di tito emi o fo ileku ide won ni tutu emi o si ke oja irin si meji emi o si fi isu isura okokun fun o ati oro ti a pamo ni bi ikoko ki iwo ki o le mo pe emi ni Oluwa ti o pe ole oruko re li Oluwa wi ese ikeni wi pe nitori Jacob iranse mi ati Israeli ayanfe mi emi ti pe ole oruko re mo ti fi apele kan fun o bi iwo ko ti le mo mi ibi ti aka ninu oro Olorun ni oni so fun wa ona merin ti Olorun o le lo enikeni fun o okan ninu en ti Olorun lo fun awon omo Israeli oruko re la npe ni Kirusi Kirusi oju oba Persia oba Persia ni iwe mo wi pe Olorun so wi pe e iranse mi eni ti mo fi ami ororo yan iye ni wi pe Olorun lo lati si ilekun fun awon omo Israeli kuro ni ile igbekun leyin 70 odun ti won ti wa ni igbekun awon ara biboni awon ara babiloni now bakan na ni Olorun ni agbara lati gbe iranlowo dide fo lati odu eni keni Olorun de fe ki so fo ni oni wi pe nipase nina owo anu o ma gbe awon eyan dide bi kurusi to se pe won ma dide fun iranlowo re nipase eni ti iranlowo fi ma si mo fe so fo ona meri ti Olorun gba lo kirusi ninu eto se wi pe
ilẹ ko fi si fun awon omo israeli ti won de di ominira ni ona akoko ni wi pe atu won sile ko ni oko igbekun atu won sile ko ni oko eru olorun so wi pe emi ateri orilede ba ni iwaju re kirusi o segun ile babiloni ni odun ti an pe ni 539 bc na o de pase wi pe ki won o je ki awon ju ki won o pada si le won now leyin odun merin dini ador ogorin na bibeli so fa wi pe awon omo israeli won bo ku odi oko eru a so wi pe won di ominira olorun lo oba borisa yi lati mu ide ewon oko eru awon omo israeli lati mu kuro olorun le lo enikeni o le lo ijoba o le lo asa o le lo eto eniyan o le lo awon alabasise po o le lo ara adugbo o le lo alabajogbe re ati opolopo awon ti e wa ni po ase lati le tu o sile ninu igbekun ati ide eto wa bi olorun ba lo oba kirusi lati tu awon omo israeli ko sile ko ni igbekun to si si ile ko alafia ati ominira fun won bakan na ni olorun fe sile ko ominira o fe si fun aye re o fe si fun ise re o de fe si fun ebi re ona keji ti olorun gba to gba lo kirusi fun awon omo israeli ni wi pe o fun won ni aye lati lo to temple ko o fun won ni aye lati lo to temple ko na bibeli so ba wi pe kirusi o fun awon omo israeli ni aye ati ni ohun elo ti won ni lo lati lo to temple ti jerusalem lati tun ko iyen ni wi pe ijosin ati irubo o tun bere ni otun eti awon omo israeli ti won ni afani si ni opolopo odun seyin lai si eleyi awon omo israeli won ba ti ni anfani si arin gogun majemu olorun fun aye won mo fe ko mo pe loni ti olorun aperire to ba sile kun anu fun to sile kun ran lowo fun to pese awon eniyan lati pese fun majemu olorun fun aye re ati fun ebi re o ma wa si imuse olorun o o si ilekun fun oloni sugba o pe o wi pe ko wa o fe si ilekun fun aye re o fe si ilekun fun ise ranse re o fe si ilekun fun okowo re o fe tu o lara o fe tu o ninu o fe mu okuo ninu iwa ala ati idamu nipase jesu kristi ni ona keta ti olorun lo kirusi lati si ileku ire lowo fun awon omo israeli ni pe ipese nipa ti eto inawo gbogbo awon ohun elo patapata ti won ma fi ko ile yen o ni oba kirusi o lo pese ninu eto so wi pe je ki awon eyan wonyi je ki won lo de o fun ni wura o fun ni fadaka o fun ni gi o kun lo gbogbo ohun ikole bibeli so fa wi pe kirusi yi o da ile ijosin o da pada fun won ati gbogbo mu elo be e to se wi pe Nebukadnesar to ti ko lo gbogbo e lo da pada fun won patapata o da wura won pada o da fada ka won o da pada o da ide won pada o da aso won pada o da gbogbo duke awon pada gbogbo awon kan to ti sonu ninu aye re o ni olorun aperire o ni o fe da pada o fe da pada o fe sile ko fun nigbati israeli nigbati asilekun ti won pada ni owo ofo sugbo olorun o lo ku irusi ko je ki won pada ni owo ofo olorun fi owo to igba aya oba kenferi yi
o fi owo to igbe aye lati fun won ni opolopo oro fun inu eto se wi pe ara ma tu won olorun ni ki so fo wi pe ara ma tu o ni odun yi ara ma tu o lori ise re ara ma tu o lori ebi re ara ma tu o lori awon omo re olorun o le lo eni ti o ye eni ti o le ro lati se onigbowo irin ajo re lati se onigbowo okowo re lati le pese fun iran to ni oni iran fun aye re oni iran fun ebi re oni iran fun ise ranse re oni iran fun ojo iwaju re sugbo ori oluran lowo olorun ni ki so fun ni oni wi pe ohun ni agbara ani gbogbo agbara lati gbe eni ti o lero nibi ti o focus se fun iran lowo olorun so fun wi pe o le da opada o le ran o le gbe dide fo ti ore ki lo tuku olore ki lo tuku olore ki lo tu fena olore kini bo kini po laya ki lo njo laya ki lo mi olokan ni akeri olorun lo kirusi lati da iru eni ti awon omo israeli je pada ti awon elebo npe ni restoration of identity and national purpose olorun da pada fun won patapata nitori wipe olorun ni agbara lati se ohun gbogbo iya ni wipe ni abe isakoso kirusi ilada eni ti awon omo israeli je ada pada ada won pada gege bi eyan boya aye ti ru opin won ti o se yeye won ti o se leya won so pe o le je niyan olorun ni ki so fo wi pe gbogbo awon nkan won yi ohun ni ohun ma da pada fun o kiki wi pe ko wa si odo jesu jesu wi pe wa si odo mi gbogbo eyin to si se ta di eru wiwole lori emi o fi simi fun okan yin e je ki a gba adua olorun aperire awon omo re nkan ilekun ilekun to ti kan lati ye joy mo pase ko si owo anu ko si owo anu ko si owo anu ko si ilekun to ti kankankanka fun iran lowo fun onigbowo owo anu si loni agbe odide asiran lowo be ni yo ri ogo ni fun oruko oluwa jesu oluwa wa amen ni oruko mi ni Reverend Samson Olufemi Akinrede ni ojo Wednesday titi di ojo Friday mo fe ko pade mi ni ori ile aperire ni ago mefa ni aro di ago mesan olorun fe ba o pade o de fe ran lowo ni o le pe mi si ori ago yi ti o ba fe mo si tabi to fe ki n gbadura fo tabo fe ki n ba o so oro o le pe mi si 08034129317 ma tuntun ago yepe lekan si 08034129317 ilekun iran lowo ati anu o si fo ni ose ni oruko Jesu Christi oluwa wa

to e ka sale kunle be lu ko temi je o ikaneti 32 fm lawaye o 94.9 ajake lu lawaye ajake ajakoko laughter house ni ori oke gara egbe premier hotel lawa bai ati ko ni bi te mo wa tele tele o ni kan ni ba tun ni ajakarin ni bi ki bi o se mistake ni abi mistake lo se ijajo lanfani ati fi gbogbo ara tesiwaju mi ta borode nitori sege sege ti kini afefe ti mo gbe kini sori network un to se zgbogbo ko ka dan yo fi rogi we egun ba de subu yo so di dan asaso gbogbo e di dan oko wo ka da fi rogi aso nkan kan mara won adukore wo olohun e to tumo si ke wa pada si bi ti afabo si ta roko ti si ni je dogun zgbogbo di ti o je ka se ti jejo ni wi pe a lanfani lati wo ojupo ti Facebook tabi YouTube abi ti gbogbo awon ta ti mo wo sugbon sin ngba ti afefe si ti fe de a je pe ke ba mi pade lojupo ti Facebook abi ti YouTube kinuku na nje ko tun de Twitter abi kile to wa lori e sa mo bi te ti mo wa wa lohun Facebook ati YouTube ni ki o le ba jere do fisan ba ti mo se pe te ba ti ngbo lori radio ke mo wo fisan ke mo wo fiso are lori Facebook radio fisan ni eto ani ka ti e ani ati mo bebi ni npa mi ni borun ni eni kan fi video kan so wo si mi to ni mo so kankan pa re sugbon mi ni so kankan lapa yen fun ti oni arumu la tenu apele fe gbo enti o wi nkan te pe n to wi re eyin le ni wi nkan bi n ba tu wi nkan ti pe nkan ti mo wi re labala be hun ni wi nkan kan video ko tin ja re rin ka kiri ni pe kini kilode a yi se video kan tin ja rin rin len tin bi ana si jeta ni wa ta ko tu esin ko kini mo ri wi se kini an si nso na won sa nso nkan kan bi oro marriage bi nkan kan bayi mi emi o ni ba yi wi nkan kan si yun be ko mi fun po won ni nda se sugbon ba ko ju se oko ta to ba ko yin se oko ta to ba ti ku won nikan dero ara re pa eni oro ba ni pere lokun eni oro kan lo ma

0: UFM 94.9 Laughter House Orioke Tete Premier Mokola Ibadan
1: Ilira Loro
2: Alafia Tayo
3: Dara aba om olutu isara gbogbo awon isan yi to ba nse ninu egu tabi isara ka duro ka ma le duro ka bere kodiko ka rin opo na meji kuti ma re ni abi iwo lomo okunrin to ti le je pe bo ba fe bololufe re sere laarin iseju kan meji ara yi ti wole wesi aisan buku idakule ti kole si olanu o ma bo lodo baba o badara fun ni ruru aisan ti o ba ma ba owo ya jalagu ara aisan oju gigun ni tin ni abididun ka ma rin wonku wonku ka ma te goloba goloba ka ma fo wo tun gbe to si iru ipenija won ni wo ba ni ninu egun ara tabi isan ero igbalode nbe lodo wa ti o satona si kan si wa loni ni obadara aba o
4: elu elu wa ni 08133831198 08133831198 awa ni itakin loye ni waju ile ko tota ni tutaba o je ibadan
3: baba obadara loni alaafia lohun o
5: eku dede asiko yi gbogbo eyin olugbo mi nile aisan buruku ti o gbe ogun adani waye ko ma nfi se enikokan wa oruko mi na ni arole obadara ti gbogbo aye a ma pe ni baba oju ni mole ara baba oju ba mi kale bakan na won tun ma pe mi ni baba olootu ofa ara olootu awoka ati awon aisan ti ba nse eyan ninu egungun nkan soso ta wa moju to ile ise wa owo na le ti gbo yen ile ise wa ti wa ni itakin loye ni oje ni lu ibadan gbogbo kibi te ba tin bo wa te ba se won to nlo si oje e so kale ni takin loye e be rere akin loye legbe le po total ni lu ibadan ibe ni ile ise obadara wa baba oju ba mi kale to a fe bara wa soro nipa irina wa tori pe awon agbalagba yo ba wa ma ni oju lo bara atelese ni o ba ona wo to ba ni pe ni ja kan ninu oju re mo owo otun ko fi boju otun ko la ko wo ipo ti alera oju yen ba wa tabi ko mo wo osin ko fi boju osin ko la ko wo ipo ti alera oju yi ba wa boyo oju yin gun eni abo hun e abo sane abo rin ohun ni wini abi wo to o ti e le ri nkan to sunme de bi pe o ri nkan to jinese wo to da 1000 mo ya si 500 naira abi wo to ti e wa je wi pe ti na moto ba tese loju lale bayi bo se nja si koto be lo ma ja si gegele abi wo to ti e wa je wi pe to ba tin lo bayi to ba tin ni opo na meji meta ise lo ma lagun wa wa orisirisi ase ohun lo ma nsa ko ba fun irina eyan bi keyo ni nerun ajakaoku elewu gbedu a ma sa ko ba fun oju wa kokoro ni eje tawon agbalagba ma pe ni kokoro baraje kokoro bejeje kokoro fo eje kokoro tinu ara awon ni a ma sakoba fun irina eyan ba kaneti ta tawon agbalagba ma npe ni igbona ohun ni le sakoba fun irina ere o abi won to ti e wa je wi pe ori fifo ni gbogbo igba ni se wo oruko orisirisi ni won le fo aise oju yen won le ni ayokele foju ni won le ni ayokele ba irina je ni won tun ma npe loko mi lede ebo to ba dodo wa ayewo la se fun e la fi mo ru aise oju ti ba nda wo laamu won toju re npon won toju re nda mi won toju ngun e won to irina edun to sumo de ti wa ri nkan to jinese o talo mi ba jin laro ba oju re o ke wa blurry ni o le ma ri bi oye o le ma ri bi efi o le ma ri bi kurukuru o ti e le ma ri bi diu gbogbo one corner ti a se ri na ile ma gba do laamu boya mo menu ba abi mi o menu ba sugbon ti won na mo wi pe ah boju sin se o tele be ne ko loju re ri nisin nitori pe lomi ofa oju ti e ni ti e o ti laju yin kale ko fi ri nkan kan mo lati bi aimo ye odun won ti so fun pe se abe ni o se won so fun pe ko le ri ne mo to ba dodo mi lagbara ile oba to lewe oba to legbo o foju re ri ne o mo fe ko lo mo wi pe agbenu omi riran ohun ni teja iran ejo kan ki gba berawe ko ma ri ne lagbara eledua oba to lewe oba to legbo oribi ki loko jawe ose bi ki loko wagbo lagbara awon wonyi o foju re ri ne to ba si de odo mi ni ile ise mi itakin loye oje legbe le epo tota ni ile akin loye gangan ina ni ko bere o ti ri ile ise obadara ni be to ba si n bo wa sodo wa a o se ayewo fun e ayewo ina je ka ma mo ipo ti ailera oju ti e ba wa boya ese ti n gbejebo lati bi agbari re boya se yin lo ti ni aye ni abi kokoro katarati abi ohun ni be loju re ni abi myopia abi pteridium eyike ya ese oju to n de laamu ti won fo parin kaakiri to ti nawo si nawo si ti o ba lo ah iru obadara so won nibi ise tewete gbo yi mo fe ko mo pe atole dole ohun ni tade awa jogun ewe ajogun egbo ni to ba tin bo wa sodo mi e o gba kadi wa pelu owo perete lagbara olohun e o si rina kedere to ba tin bo agbon eyo kan e to lomi ni dada ti aisan oju ba ndo laamu bi pe omu dani ero ba ni soro te ma pe ni 081 33 83 11 98 Oloye Obadara baba oju ni mole ara loni aise buruku ti ogbogun ko ma ni fi ara wa se bugbe ibi ta rojude edumare je ka rese koja be ibi ta si rese de edumare ja roju de be ta ise ba ndo laamu ma dagun la soro ara re ma se na lahi na lahi te ri na turo ni mo eye deju mole faise tori pa ise ni fi mi pamo kin pa tu mi sita kin fi o sile ohun la ise on wi gbogbo ise kaisan to ba da laamu ninu isun ara ninu omi ara abi ninu oju re ma dagun la o arole obadara ti mo wa ni ita kinloye ni oje ni lu ibadan ile akinloye gangan legbe ile epo tota ibe ni ko ma bo wa tabi ko pero ba ni soro yi 081 33 83 11 98 bakene le mo wi pe ise ara wa ohun ni agbara eyi to n gba paduo eyi to n gbese duo eyi to n gbori kirike ara duo ti se ba ti ni soro gbogbo e yara na yo ni soro ni ise ni n gbe mi gbeje kaakiri ori kirike ara wo to ba mo wi pe se apa n fo so ise se n fa eso ise baradi n dun e o le da duo o le da bere afi ko fara ti gane abi wo to ba ye pe to ba fe bere mu kan le bayi ise ni gegere edi yo ke buwo so o le da neru dada ah ma dagun la o se se ko je pa awon ise yi ti o n gbe mi gbeje ka ki ori kiri kara ise ile ti le ise ile ti wiki eke ti ba je nbe to ba dele ise wa a ma kokon se ayewo fun e ayewo to sise fun ise ara oto ni ayewo to sise fun ise oju oto ni wa le gba kadi wa pelu owo perete ere lomi bayi ese re ti e ti wu bantu bantu o le dese gbe mo elomi apa ni o le dagbe ta npe ni kokoro buruku ti won pe ni adubuleja elomi wa to te je poju kan to ba joko si bayi yose ma wen so fa dide ni ko nle da dide ko dide wuya to mi lomi ba jin la aro bayi ise ni gbogbo ara re ma du katakaka be to sise agbara kan lale anu to ba ti wa gbogbo awon apere ti mo so fun e yi boya ise ise ara lo nde laamu boya ise adubuleja lo nde laamu o le da pagbe o le dese gbe abi wo to rin wonku wonku on te goloba goloba elomi yo ma lagun wa wa elomi o ma si eyo bi e merin bi e marun kile o to mo elomi kokoro buruku ta npe kokoro awoka o ti ba san ara re je elomi ori ni o ma fun gbogbo igba o nle sun dokan dokan abi o te nle sun dede abi wo to o ti e mo yato laarin aro laarin osan tabi ale to ba si dodo mi a je egun abalaye e ta jogun lo wa on baba wa ohun la koko fun elu wa de gba kadi wa pelu owo perete ero ba ni soro ti wa ma pele se obadara si ni 081 33 83 11 98 tun gba lekan si 081 33 83 11 98 gbogbo iwo olomo okunrin to je po ti dokunrin yebu yebu lodo ololufe re okunrin to je pe ko kato iwo ti wa so re ni 1 minute iseju kan pere ni won fin bololufe re sere ife gbogbo awon kan wo yin na oda to ba dodo wa boya je di ni dawo laamu ni boya pa yin ni dawo laamu ni boya teso ni abojora eke yi to je po to ba fe bololufe re si bayi lomi aya re o ti ma ja ni sile lomi o ma lagun elomi to ba si suke suke afi bi aje suke suke afi bi pepeye aise buruku idakole e ti nso lomo okunrin ni dojo o ti wole se ola niyan iwo na ma bo wa sile se obadara to wa ni itakin loye loje ni ilu ibadan legbe le epo tota lagbe edumare aise buruku ti ogbogun oni fe ara re se bugbe o odo oloye obadara arole obadara baba oju ni mole ara olootu isin ara ti won tun ma pe mi ni baba awoka ohun ni ko ma bo ero ba ni soro ti wa ma pe mi si ni 081 33 83 11 98 081 33 83 11 98 aise buruku ti ogbogun eledua koni fi se kun ge ni kokan wa o
1: ilera loro
2: alafia tayo
3: obadara aba om olootu isin ara gbogbo awon isan yi to ba nso ninu egu tabi isin ara ka mẹ duwo ka bẹrẹ ko di kọ ka rin opo na meji kuti ma re ni abi iwo ọlọmọ ọkunrin to ti le je pe bo ba fe bololufe re sere laarin iseju kan meji ara e ti wale wesi aisan buku idakole ti kole si ola nu o ma bo lodo baba obadara fun oniruuru aisan ti o ba ma ba owo ya ajalaagu ara aisan oju gigun ni tin ni abi didun ka ma rin wonku wonku ka ma tẹ goloba goloba ka ma fọwọ otun gbe tosi irú ìpèníjà wo ni wo bá ní nínú egun ara tàbí san ẹ̀rọ ìgbàlódé ń bẹ lọ́dọ̀ wa tí ó ṣàtọ̀nà sí kà sí wa lónìí ní ọba dára aba o.
4: ẹ̀lú ẹ̀lú wa ni 08133831198 08133831198 a wà ní ìta akínlóye níwájú ilé epo tó tà ní ìtútàbà òjẹ́ ìbàdàn.
3: bàbá ọba dára ní àlàáfíà lóògùn ọ̀rọ̀.
6: Are you ready?
7: Rakumi diru kale, ewure turase. Atari ajanaku ta yon wamade le da yaka. Toro badi ti kagbon sa fe fe. Kama tora ni, baba juba balo.
8: Fetitu FM.

0: wo bi oro ti yo lati ilare ma gbo kiki eye tara won ya gangan si ti e si oke rere ni nibi ti awon omo araye ti nferin lo ba ti won ko so meji ti won gbo bi ko se to bi feyin e 32 FM 94.9 emi ri ki o ni budu wo lo so be
1: my dear sumo mi nibi
2: e gbowo yin jo lasiko ti aki mamsa ti fe bere eto kasun layo emi o le se ki ma gbo nitori pe abere orun temi nu bo ba wa pari eto tan ta gbadun re eh

ni la baba yo lori oke tete ni bakola yi bakola legbe premier lori oke tete la wa beyo bati de ile re okan re bale wallahi okan wa se bale ni bayi gbogbo yi de wa ni sabo sabo te wa ni nalede wo so sabi na lucky bara lady iye be tu oje sango bodija gbogbo yi ah e mo ko alejo 32 fm o ati de

0: Another one is a counterfeit. Mo n fi asiko iroyin wi pe mo fe ke ma gbo eto omo yin ololufe yin Akeem Hamsat o sokoto biro olikunsun gbengbe alomi lamu 1 kokwe meji o fm time ago mewa leni nibo 32 fm feyin 94.9 blood tonic ni ko se fi sere ibe le ti gbo ti mo tin ba yin soro yi a n bere eto na le n gbo yen te ba tin gbo bayi e ma sunun alaafia e ma lala ayo e ma bara yin ni paradise ni pelu ayo atalaafia e ma je kan froyin fun yin e ma gbe radio yin kuro ni 32 fm feyin e 94.9 e ma ma gbadun eto orisirisi nbe awon bayi omo yin Akeem Hamsat sokoto biro sun gbengbe onike ma gbo
1: kasun layo le to te tin gbo tele tele ni koyin je ko diku ko no on dalute program ni latinu Akeem na ni o su gbengbe onikun bi gba pito sokoto bi ruko re ti epo eye dede bi okugi gbogbo tin se patapata erin ni lati Saturday ni ke ti ma 36 to re titi di Sunday Olorun ba ngbo ko so ogun kankan to le mu yan lalaafia to ko je erin ari do na gbugba oni de ba nje Akeem lo leto eto Akeem emi adewe adewale eleso ni mo fi to yin leti mo tun fon kan ma gbo ma wi pe ke ma gbo kasun layo eto ni mama eto
2: egba kasun layo eje asun layo gbogbo wa patapata o eto Akeem Hamsat alomi lamu ore temi oloriire e ma gbo ni gbogbo ale Saturday titi dale Sunday le ma gbo 32 fm nige to Akeem Akeem Hamsat on lo leto eto ni Akeem Hamsat ka deri po zonu e wa nkan vidile o e ja jo gbo iwo na oni ronu ma o le ni eje ruru lai lai o ri gbogbo eyan ti ba ti la patenza bo ba ronun sun bo ba ti n gbo eto Akeem Hamsat alomi lamu temi aderin po sonu kasun layo eje ajo gbo iwo n gbo emi o gbo iwo na o gbo emi ajo bi ewe n gbo ajo bi ewe are mu baba la si agba
3: tori mode mode
4: Uni tewe age
3: Boba moba
4: Uni toro abo
3: Mode pe lo du mi
1: Lala ya wo yati pwode pati Kimo wi Motine ni anoni yaya Oti wole kale Anoni yaya Mamiti mo visi Ise yin Oba jame ni abane Kombini abane ma Oso abane Nusi ibane Udo pa Sise yin Okay Mode ri Imafoje Peters Oti wopati Oti wopati Bibati wole ni masopo yin Awa kato ti wole sin Heye Wolo ba Pati ale yi Wawa kia di yo Heye Wapa wasi Wapa wasi Wapa wasi Kodun si le le da okay ta to le okay we want to win some people e ma da ko fun loko kan e gbe ya le du si di wa ni adugbo bi ate wa adugbo yi ni
4: ngbayi lo dodun si mo fi ngbayi lo dodun mo de pe lodun mi mo de pe lodun mi ti mo fi ngbayi lo dodun
1: ke wa lo ko si wole na
4: fe wa o agba un fe
1: e de fe wa olorun abun wa fe ni na ju be lo o
4: amade un fe
1: E faswa E fas alomi lamu
4: Okunrin nfe wa o obi nfe wa
1: E se babi de koko asi oya e babo ni bi na ni makola
4: nfe o
1: a do de makola ni na ni ile faji gan ni bi bayi olo bo de bayi ni ah
4: somo
1: olo se
4: ale o
1: le party gidi gan ni o se da ba bi kan be ni le se wa bi so pe hall nla ni party lo o
5: e bi so lade tunji
1: mo si party sign somo koko mo ile ere ni bi o laughter house
5: ama ni fo o
1: e ma re ri ni
5: e ade o
1: e ni ribadu je
4: o ma je si o
1: Hey, what do you want to be?

0: oko obirin merin dani ode yemi omo kure
1: o ti kira mata lai
0: be ti eri
1: amota la usa
0: olubide ni won de pa ti olubide

0: ima boje peters
1: sibi
0: o ti ki wa pe ah ile to ta se kusi ti e do ni ta baka na mori abidemi olanese una ki adada o wa pati e gbo ti ju ati je lale ye je nke mu ke tu diri ni olorun lo se ile ti alawa yi aya legbe
1: ajibola o se
0: awa lo lo fun ni le ile.

ma so pe eni ko le munu eyan dun iwo lo munu ara re dun to ba munu ara do ti de ba do daada awon yo wa support wo wa ran lowo won abo hard man inu e to dun yen abi ti ba munu ara re dun awon yen de support ye won to hard man kidun ba to dun iwo lo wa pe iwo lo wa da ajudun bejeji ti kidun yen o dun da kidun yen ma dun eyan ba te kidun wo dun to du pe don ben tansi ge so re nikan o ologbo yasi olose walai kesi oro eni gara ni e gba mo so fun yin ke wa amunu ara re dun eh walai ti e ba nu ki bo yin ti e ba nu okay Orlando wole Orlando ile Orlando wole

agbo kala gere gere wa bo kala kerege lori eto te ti gbadun dadadun le yin be si wa yi eto ka sun la yo pelu ore yi alomi la.

nbani mo ya nkan e ni gboro popa e na wo te to fun yin dari bo si pepe olorun se ah omo na to ko fun dire o sari ti ko lo foroke very good oh god o be lo ile kan mo ri pe kini ti owo gbogbo kan lowo atawo eja won epo won ewo ati denise bayi ko roro wala ita la ko roro ki wa ni owo te mo e ti mo ti owo ah o ada e je ki ba ni sta wole do e ba ni to wole ti ba ni to ba wole do e ba ko di e wa fini ti ti owo in ti owo ti owo e wa fini ti owo ko yin si bayi in ti owo in bi wa funi e wa mo pe ati in ti owo ti e nbe hey in ti owo lucky ba gbo ba ni star ko ba mi funi ti ti ba mi fu ba ni star ba ni star e ko e ba ni star mo

0: Togodomiro.
1: Tu gbengbe.
0: Eh o.
1: E ki mo ni o. E pa to fo pa kero wa be yo.
0: Give me yo. Okay.

0: Praise the Lord. Oruko mi ni Sunday Olaosebi Kumuwa lati Kubwa. O sele pe that was 2023. Te ba mo H medicine to wa nbi bayi ni ni Gusape. Emi mo bere ise yen lati nu foundation titi a fi pari. Sugbon lati gba ti mo ti a pari ise yen that was early this year January. Lati gba ni nkan ti da duro. O duro patapata ni gute bi osu meje mi ori kan mi ri bi kankan lo. Ki lo asele. Mo sa ngbo program daddy lori radio. Ngba ti mo wa ngbo o wa sele pe won ni ka ko irinse wa ka ku si ori pepe ibi ta tin gba dura. Mo wa ko irinse mi tori ayo menda ni mi mo wa ko sibe. Ibi ti a tin gba dura ti daddy tin le adura fun wa. Opolo kan jade lati inu carpet.
1: Opolo
0: beni sir. Ni waju Olorun ati eniyan opolo jade mo pa opolo eku fe ku mo wa mu anointing mo wa dale lori ibe mo ti wa pa mo wa fe gbe opolo yen pe kin gbe wa
1: e ma gbe wa
0: ibi ti mo gbe si atekun kan gbe lo ni so leni gba na ngbo ti mo wa gbadura idin kan tun jabo lati ori oke ni lati gba yen ni waju Olorun ati eniyan bi won se n pe mi bi bayi na n pe mi Olorun be. So if we gan lana nisin won ni kin wa bere se kan lola lotun la nisin won ni kin do wa bere won da duro fun mi na
1: another one
0: be ni sir
1: won da se duro fun ra won
0: be ni sir
1: opolo lo jade okuta lo nje be gbogbo to n be gbele toju re ori
2: Jesus
1: hallelujah